emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

badra nan kan kargan pade nan luma birungun bawana mimna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mimna kapsan kani kapam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haduko bibir ba kalani babe ba birbina kalan kan binu bisal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mimna kaimadi yuko kaita wule be ibe mini titin bona tin bimuna mundu bana man tu toraba wonna dumi da be imu getin boti to gun an kamini si asu ni da kwalla me gudun na hatun bebe sana tibin getu.

0: Tugu sama bakal mi somdo buna gane bile mi sobolu wene bale ye botu kwe ya deyu ni muda nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le deyu mbubu goro mdindi ma na bale da kajila dindi mi ekbo haser vina gane kete ke kutune na zangu nguli hii ni bituzu fe deyu tabangu holu da gite da sokorei holu da gite da atokbama holu da gite da ni jivi holu da gite da dindi mi nalende bo haser vina gane kete ke kumele nilurungu nguli ni bituzu fe deyu karo holu da gite da nilumedete da agite da alwata ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara gihili zize boga deyo zobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wunibali ye potu kwe ya pala gibla bane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ini inibida ruba ruwina sobolu wunibali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singin potu kudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singin botugo don tom done minis we jon ne do nada la fi do meyo ni ni suruya padam no ni o su suru do
1: temi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agun si tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbun

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Nama, na sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la rab na leke ne da ka blatine na do baya ne acha ne le jo ngam ya bana na tinna yurum wob na kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fi ba a simple do na ti sa tro to go da ko na apipi ko ngba po a bora ya na cha bo ba nga ya anya boy.

0: tene pi kala kale ngungku genci ma nyinya re ke ku bomo le to to ku te be anyi nguri ye ye fu u ku ile be se be ke re to ku gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te u lu tu le ke che che eni yoro ku be se be u ku ile pu ko nu le yo u ku ile be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku ke atakpa me anake mene ke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke ko ke til richevie mene ke lengke pulo mete mele etini ne i ke fela ke fevi ke bu kunle ka sa koro a koro ko fi sa bele le se bu u ku sa kalola ne ye e u fale ke taite ke u le fukara mene ke lengke pulo mulome mumuye mena pale o ku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke du wo ila nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa ulurure abai mena farwe ola iri lawe le mi buruburu
1: ikede pataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba tu to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon ololufe won.

temi omo togo an awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re togo bibe asoko eto chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun ene wa kan an mba dire fun ene bolo chebo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

Aha, to go on a chim. You'll sack bung my kitten and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook on and sack a blind yarn, puffin liboka blind yarn. In jam, so can jam or port a bena we, kupini na, kyotisa you pinny need that. Can sack a dapon, so could they attack me, na maritime at temporal blind per yard. Lili mo, so can jam or port bena we monk on a look, kyotisa we monk salad. And a ma, the same kara at tempon. Na grand lomé à temple blanc hier ñulung ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna ñurum gbana kan ya ne ma ba jala ma ka trene kan ma ka na do gbaba ka fala ban ka tade ke do na do gbaba ko ñe ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa to do ko da ko na apipi ko pe ngba pa bora ya na na che bo baba nga ya anya gbana

0: togo jukon muda ti wo do ti ke o e chono agreto vi so ti ke si dolele logbo e gba taru o ako sudo aku ti pelun ku video la mesenu ogbo le kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nono jukon togo jukon la plemo muda mama avavame le togo nyigma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku ome le kareka ya han agreto opo anya muda le ni ti amerika kho no mi le nkeke vivon adeno zaliki ule ti la va yin keke ama den tolo no a fo ule ti le kwe ti me mi le wa do ame hle to wa to a kwe duo me le kareka ya hle mi kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi kupon lo ya na no mu dole ni ti mi a ho kolo fini mi a ve kwe lo izi mi a kwe le mi a so lon lo kolo ame koko nwide aso no ame hle to ono valo mi bo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo me kolo irado ato o
1: togo bra togo bu foka madede na mi minna bara oran dida na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar dagi de kang sagar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wole mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi kira gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin dan tabat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jano be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalang kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yuko kai ta wule be ibe mi titim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti to gunan kamini si asu ni da kwala me gunan hatun be sana get

part ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko hinuna nesa nokano tala ay ko hinuna nesa nesa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta nuwa piso wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyelo alafia awaren na wumpatang batasone wakusu alafia awaren.

0: Nasa international. Mbya khona ungibona nje mina. Ayi, into ngangicela.
1: Sorry.
0: Nawu kumuni. Awukuthethi uzanda. Yebo. Nawu. Nizin.
2: Ngishumfuze kana namntwana.
0: Kama sibona ukuthi ayi, kengwe
2: iphoza
0: kana. Lalela, lalela, tshana ngiyikhangela. Guys, I'm coming back. Ngisala ngichapu.

tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil na lara ngantala ko hinitise ka ku non karwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notas na gran lumi neresiru mi se muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na ba wenyina e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumpa tamba ta soni

takwama tete ta no tasna maritim tama na wolin tekle kuno ngara we kataka wono ngat nso wa yikun hinil nalara nganta la yikun hinitise ka kuno ngara we kataka wono ngatana akosa ha muto namba karate tete ta no tasna gran lumi nere siru mi sese muto namba ayikun nyari ngina sakana ha muto namba na ba wenyina e charite ne kor dakpa ka ayikun nyere ni kamnya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana warakun bata karana ware wa walna wa mu wa muto namba kwa fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasuta no api so na wanta wa walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna akorota minister na ba nyalo ala fia awara na wumpatan wata so ne

0: buga to go bu foka madede nan mi minna bada oran di da na bada bada har na mundu mundi bam bor be bad bagi de kang ragar dir na wule rag di torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund le ga matar na bada har wule mundi e ba son to mu rim nogri mi log tal ki de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan te bat san saban central plateau pada na martin pada re dir mi te bat dan nan kan kargang pada na nan luma berungun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada gu kwam kalbana hongni jano be san dogru ko kunyo arku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kai mali yiko kai ta wule be be mi ti tambo na te minguna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getem boti togun an kamisi asu ni da banna megu dum nana hatun bebe sanat bin getu yo
1: togo jama ikaso ikam nyen ne towa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chedi che kibe bandi chedi lawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile towa anasar damu odam ulolori wa iwipune inakbajo wa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogode wa farande atapamo wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasar damu wa iwunkon ilobe kbajo wa iwunkon pui towa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a be fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere towa

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron si tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko

0: kabsan kani kab kwa mule wari ku kwami kalabana hongni jano be busan dogru ku kuyar ku bibir ba kalani be be bibir na kalan kene bini busan da bana bawo na do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bambata minna kai mali yiko kai ta wuli be ibe mini titin bo na tin minna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banna me dugna na hatun be sa na bibir getin
1: aha to gwana chim yul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kalkanne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam sa ko njam mo pote bna wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo sa ko njam mo pote bna wi mo ko ni lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba saga ne acha ne chula gbana leke ne da ka blatin na dubo gbaya ne acha ne lejo ngbam ya bana ne tinna yurun gbana kanya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na dubo gba ka fala ban ka tade ka do na dubo pur kinye koma se ke ne trete ka tin ma ku mo mu kinya fiba a simple tuna ti se tro to go da gom na apipi ka pin gba kwa bura ya na che bo bo ben ga anya bon

Dugu sama pagalmi somdo buna gane bile ni sobolu wene bile ye botu gwe ya de yun muda nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le de yun bubu goro mdindi ma nabule da kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane ketike kutune na zangu nguli hii nubituzu fe de yu tabangu kholu da giti da sokorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da agiti da dindi mi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nulurungu nguli nituzu fe de yu karo kholu da giti da nilumetete da agite da alwata ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo zobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala ngibula pane no yusulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ini inibu da turu ubaru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu gudo na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singi botugo don tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne posisuru do

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na volta kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmita gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa wal nan wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo la fia awara na wumpa tamba ta soni o husu la

Aha, togwa na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yot sa wi mon kusalada. Nama, na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blati na do gba ya ne acha ne le jo ngam ya bana na tinna ñurum gbana kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fiba a simple no ti sa tro to go da gom na apipi ko ngba po a bora ya na na che bo bo ban ya anya boy

tarte ta na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate ta notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil na lara Nganta lai kun hini tisa, ka hu nongkara wea kata ka hu nongkata na, akwa sa ha muto nampa karate teta, nota suna gran lume. Nere siru me sese, muto nampa ayoko nyari nge na, sakana ha muto nampa na, pa ue nge na, e charite ne kor rekba kau ka ayoko nyere, ne kaminya ka kalmi na, agelmi takara yer ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka fala na, wada kumba takara na, wada wawal na nwa muto nampa ka fala, nwa mpa sewa na, wajar wate na wawasa takut itu temer ta wali ka seta no api so na wan ta wawalona mudu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumpa tan bata so ne

temi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun yenari ndi arali.

0: al'umman kasan Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Sabana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tin ne bikla kale gungo ganci ma nyanyar ka gubo mu la to tugu da ba anyi muriye yafi wo kuyi la ba sabaka rutugo gandarira ne yakutu buya kwete ulutule kicece kicece eni yoro ku sabu wo kuyi pukonu le yo wo kuyi la ba sabaka ya san wata boyi kata sesenge ulafi tufake sana ke primata te lu juba temu ni kururu juba temu ne juba woto pram prang bela sebu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kuyi la berke motumwe ya woro le mulek bunke tuwe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa uluru abai mena farwe laire lawe le mi kuru
2: tuwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wapetu wentuponwa alafie insa iwe yapotie tinyibibi bobungiti soboron babape inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba dapongo afarande sogade wa afarande atakpamu afarande ni chevyo afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa sobore di pere di

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Ka kokko na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatine na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ka pengba po a bora ya na cha bo bo ba nga ya anya bon